0: si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Uyagaba man yung jeep ako nasakyan. Kusog pa bang budagan ang baoan eh. Pastila ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, dua ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napi ako yung sakatapad na yung babae. Pwede na untang itsura po to. Pati baho ako pa ko. Sana man yung jeep panigoot pa yung kayo. Eh, alimuot pa yung kayo. Ano saan pa man kumaabot ang nagturel? Pati yung hinayag yung budagan. Uyagaba yun. Makaagin yung jeep pa sunod din. Nadyong kumusa kaya ni. Sumpa naging ako ng jeep pa ni.
3: Asa man ganong? Diri na ba yung may kutob sa puan?
2: Unsa? Anong diri naman mo kutob? Nga patrol man ko. Kasi pagtunin niya sa kuha, di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa inyong jeep. Kasi pag-iga nga, tabla pa'y gituob na ko. Uwi nga na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami naman sa hero ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingala ganin ming anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Bawa ba? Ay, huwag sa pa yan na. Brother, pagkabutan yun din yung pamilya, ipasakay yun ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yun yung jeep, ane. Hanoy kayo mong pagpadagan, ano niya? Nindot kayo mong jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko din mo, ane kayo mong jeep. Pandamay mo daong ako, basing matitanos pa ko dun eh.

0: pwede agad agmiga. Aryo, pwede pa sa piyak. So wala. Aryo, siyam-siyam man na pwede. O ang mga bata, pre, o grang kos sa baka. Sa baka lang mga bata.
1: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita, pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
2: Abaw! Perte!

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
1: Wake me up! Hey! More sa umaga! More sa umaga!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre! Daunsan naman yung taon na imong nilutuan, yaya? Nagkaway lamit naman na kadugay! Ano yung magsundan pating tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak nagilami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuloto. Nausa naman yung taon ka, oy? Tanawa na yung giloto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami, pe! Purya ka ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
2: Mau ba? Mao ni sultan, mao ni nilutuan sa akong asawa. Lame kay ni, tabang, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ikaw na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lame kayo imong kaunod. Kuna ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulo pa nito gubang resipe para makakaton ka ha.

0: daga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sang inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatap na sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sang inuduro.
0: Ay, ba, perte.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pagkalabi sa kong tulog kagabi. Labi pa dyan kayo higop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padabay ilita, napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap-suliyap ka, kunwari. Patingin-tingin sa
2: akin. Manamay. Among silingan nga gwapa, bagong border sa pikas. Nangalay siyang kwakdet. Karo dyan kayo ng labag, di ba? Solo de sa silang balay. Operation Scout Ranger. Kamangon na ko na iyang kwaknit. Ako ra gasihag sa adlaw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na madaligo sa banyo. Kwaong ko na niya. Pagkalabas sa baho. Natambalan nyo lang akong sinusitis. Pagkahubot na lang yun ang dalaga. Asa man ako ni... isok-sok lang ako sa akong bulsa. Ani...
4: Kanor?
2: Panamay. Ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man lang isok-sok sa imong bulsa ng akong pante? Kitado ko ba? Ha? Nara ko na imo sumulikod. Samtang imo nang giayo-ayog kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma, padamay. Wala, ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat o pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali na igiwan na kay sulubon? Mas labang delikado.
4: Ay, natakanor. Gusto siya na itaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, bahaya, ma.
4: Ani, aum-umane. Ito na akong pante.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Checkpoint.
3: Adria, Budaplin. Budaplin.
0: Pandamay, na checkpoint.
4: Hoy, Kanop, ikaw na siyan. Dali, magugaray, dali.
0: Oh, Chief, mayong gabi, check na checkpoint day mo.
4: Malamang, maoging nami din eh. Be, tuotong ko ng bulsa ni mo, be.
0: Ay, Chief, okay.
4: Nagdala-dala na siya galing bato.
5: Uy, bato mo na, Chief. Alas si Mang Kanor na ibato.
0: Uy,
6: amay.
0: Ambot ba ito, Chief, kaya checkpoint ninyo? Nandiyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga nun na.
4: Dali, bebe. Maldito yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Ha? Dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na priso. Ginaol sa manene mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano yung maguna sa Chief? Kadadakop ni mo sa kuha, nandiyon yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin abrihan, ibutang sa niduro. O, giplas na yun. Anya? Oh, charan!
4: Oh! Ingon ana raday na. Ah, dakpon di hapon takak ed dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang bibigin sa naibigin.
4: Dali na dere.
0: Asan bato? Asan bato?
4: Ito, katong gi plus ni ba.
0: Oh, yan ha pa ibigin sa.
4: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpon. Kay wa kay ibigin sa.
7: Salo-salong

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
1: Araw-araw piyesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: umaga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah, kay... Sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, te.
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling. Ningong biya ko ni mo, di undang na ko, ana. Wala ko gapatad o gasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto, bantay lang yung ka. Ipakaon ko yung resibo, ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman.
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: Mikao si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Akong itayan. Tanawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man Mang Kanor? Pakaunin mo ni o pakaunin mo ni?
0: Talira ko dali. Anong di manali mo ihatag ako? Amana, ambil na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati o.
1: Oh. Oh, kana ba? Ambil na be.
0: Ito pa rin ako asawa. Balimbing po di kayong dako.
1: Kanya, asa naman ito ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking bukaw resibo sa lasto.
1: Ah, daog. Di ay ha, ang binaresibo kan, ane.

0: Sing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: kung si crush na ganit mga ipabor. Wow. Sige, sige, sige. Wala, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon pa ko kagabi.
1: Mapapadighay ka sa sarap! Sa tanghali, araw-araw, piyesta. Dahil ang saya, na

0: kay kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Dutayan ako kin bangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga, natapulay ko no kamo ni Aga Bulak. Kung sino ko no makadaog, amo na makadate sa akon.
1: Ay te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungoton kagid.
0: Anong hindi man malain gid ya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: Amay nga daw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol. Gilisa na lang og kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa? Makabuta din ang iti sa langgam?
2: Gilugod mangod ako sa kong toong kamot.
1: Panabay!

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Day, kakita ka ng mga ianang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan na nangingunan. Sa panahon naman, wala ginaamot. Karong dagan na kayo. Pwedeng bulingitan na kakita to. Napay ariyos na kayo. Puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong mga ng klaseng lalaki. Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag wetang iya. Murag asulubong tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawan na kung dili na choy-choy. Adik yun na, adik. Dejog ko ganahan ang mga adik-adik o purma. Dejog ko ganahan.
3: Nung kanor, uyab ko na ako na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na di kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatupong kong ingunan na kasukunot na magugupanin. Namdala na sa kong kapanahonan po, noon kong punig ariyos siya kong dunggan. Pero yat-yat na mga itag dalunggan, lain na tanawon. Muna yung mga artis na tao, muna yung klarong macho yun. Tanawo, wait yan, muna yung saktong lalaki. Okay kayo, okay kay Katoy.
4: Ha ha ha!

0: Kabalo ka dong? Wamang di ko mahangol ba? Wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana!

0: bundok, maluhoy ka, hindi pag-abutan ang ipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pang paisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bidok. Ari, Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pang paisog. Gabo, tagi pala Jok ang ipon ko. Kaya mabukagi dulo mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkador! May buntag, agilan ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Waman ang akong bike diri. Mahalo na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako matong bike isakyan atong tawhana to. Kikawat yun siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin. Ay, kawatan kang tawhana kayo mong kikawat akong bike. Balik ka rin. Madakpan lang yun si karumpot lang yun si kagamot.
1: Hoy, Kanar! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako tong ibaligay mo hang bike kaya wala natin pambayad sa tubig o kurente. O nga, palag ka?
3: Mauma, darling. Maugin ay sakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko gabiking roll kaya hago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills sa tamapot lang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay Darlene, kay kong mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kay wala naman ko'y bike. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ang taon, lang yun ako asawa yung maglago.
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Para madaling irisin.
2: Maright.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Ah, lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hugot pa more!
1: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
2: Hugot pa more!
3: Fully loaded! Maramihan! Solgas! Sa tugtugan!
4: Let's get it on!
5: Let's get it on!
3: More sa hapon!

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, Mang Kanor, sabi problema ni mo, maraglayan mo kang tinanawan.
3: Day, dugay na kong palit-palit na imong isda. Tanawar ang gud na imong pirit. Puti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kang tiyan daw, tanawa. O sa may tanaw ni mo, anak, dili na dubok. Pakanoon ko ni imong dubok, pakanoon ko ni imong isda nga. Kulang na lang na dubol dead na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ka niyong mga panindang isda. Kaya ka panindang kagdubok, napay mong muro-muro, di niyong pasangan. Otros ang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Kunyag singlon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Dili, daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pala ni mo, baho palang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait, itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami, kayo, mo ni isda. Hasang palang, pwede ng puti, ah.

0: dung, palungang suga dung. Ha? Ngano man? Basta ba palunga lagi? Nakapalong na. O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
1: Ana!

0: sa hapon na. More music sa MOR.
1: Meron.
2: Ang kalabot ang wala. Pero meron, meron, meron.
0: More sa hapon.
3: My only radio.
0: More sa hapon.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Baby boy, hindi porket taken ka na, hindi ta nakamaangkon. Sa trot lang, ang manok, basta nakahigot, mas madasing madakpan, kaya hindi nakapalagyo.
5: More variety in the afternoon.
6: Mga hits noon.
7: Mga hits noon.
6: Mga hits ngayon.
7: Mga hits ngayon.
6: More sa hapon.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bongangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Aba! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: وقنون
1: Si Mangkano!
2: Tumo birada! Nadlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Hoy, kinahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kay numdum ko ito estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinog na musakit ang akong ipon. Karungwan ako yung ipon. Pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto. Kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalawgaw. Misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
4: Mangkanur! Mangkanur!
3: Ay, bitoy!
4: Nabayan sila iro dyan, Mangkanur. Mapakan ka!
3: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa na kong paghot. Cute kay paghot. Basing itahan ko ng chinilas, bukitoy, kitoy pa na. Ako nadlo ka ng ilang iro, bitoy. Namukat-kat ako. Panamay, kanako sa ilang iro. Toy, maluhay ka, toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pamaakong tinawag, toy. Kay makagabain tao. Nanay, toy, akong pandre nga kung ibutang agbitsin. Lukas, takoy. Toy, nakoy pan, toy. Ikaw na, toy. Lamigay niya kong pan, toy. Ah, ayaw, toy. Ay, kupaka. Ako'y mukhaon sa pan. Madami mo rin reaksyon na kong kalipong. Toy, okay, raling malipong ko aning pana, toy. Ilang kupaka, toy, ha, toy. Toy, ayaw, ayaw.
5: More music. More music. More variety.
6: Yan ang Fully Loaded na hapon.
5: More sa hapon.
7: Iba.
8: Yes?
7: Ako si Yodimod. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini haling budyaw.
8: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimod?
7: Aw, paano ka magka nakataram, iba?
8: Paano kung Yodimod ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chief.
7: Aw, iba. Maski kaming mga Yodimod, apektado na magkang krisis.
8: Hala.
9: Chief.
5: M.O.R. For
10: Life! Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang. Gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Alam mo, para kang hanging habagat. Lagi ka nalang palipat-lipat.
0: Hugot pa more!
5: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
6: Mix of rock! Mix of rock!

0: Tambok ako na na. Tuod ba nga hayo eskwelahan na hataghin respeto hain mo pag naagi ka?
1: Aba, siyempre, tatay.
0: Astig ah! Ano man ang iraginyayakan?
1: Mabuhay ang mahal na rin.

0: Sa wakas, may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of Rock.
4: Pare ko amo si
3: Mix of Rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Umanoy.
2: Ah, busugagi na ako. Uy!
0: Ang putot na kamumho pang aga.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor! Hanggang loose pad na maka nasa kagutom. Rawa ko! Butod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog! Kalami!
0: Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor! Kita ka ng lamay di ha? At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
0: Oh, ba?
2: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanara mo na isulti. Dali na kayo na.
3: Anong ibiyaan ko di mo? Wala lang ka manangis ako ang umiyaan na di ka. Mura ka nung saraman taong tanak ko yung...
4: Ah, bay. Ikunsa man mo nang namatay?
3: Kabalo ka close kay Miyadi. Nagnulog pa manggani Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
3: Oo, oh, luhagan pa manggani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakao na dyan ko ron. Gutom na magugayo. Mahilak pa dyan ko para pakanoon ako.
4: Close day, ha?
3: Close lang, Ibe. Kusog pa magaling kayo ni Mananday.
4: Gitanda yan, Pajog ka? Kapalabakang asawa na ko na!
3: Ah, oh, ba? Padamay.
4: Dulog na nga.
3: Paloy na. Ayaw, bago kayo na.
4: Ipansa
3: ka. Ayaw.
4: Tupan mo.
3: Pag-usap ko na lang. Pag-usap ko.

0: dong. Kapila tagagingnan dong ba nga mag-life jacket na gig ka dong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Duk, may hapon.
2: Oh, may hapon ka na. Ano sa may ato?
1: Doon na lagi kong problema, Duk.
2: O sa may problema ni mo?
1: Kada magbasa kong newspaper, Duk, di na magkakaklaro sa litra. Mungit-ngit man ang akong pananaw.
2: Asa mo di ka gabasag newspaper ka, Nor?
1: Sa sinihan, Duk.
2: Anda mo!
3: My Only Radio plays more.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Uy, Mang Kanor! Kiyang-kiyang malagi ka!
3: Lagi! Natunok og lansang, oy!
2: Sakita na, oy!
3: Say sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mang Kanor is my name, ni mo batang sakit!
2: Na, makatitanus, roba na!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa na, sa manay ka!
2: Kalintura lagi ko! Muna, pagpacheck up ko diri!
3: Oh, talawa! Ikaw ni kalintura lang gani ka! Pacheck up ka na yun! Mas grabe niyang ako kay natunok yun og lansang!
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mang Kanor, og maunsa ka!
3: Unsa mahadlok mo bate, bago na ikong kahadlok, kaisog na ko!
4: Next, Mang Kanor! Dito tayo, sir!
3: Ay, tama-tama kay ako na! Uy, kahubag sa nurse! Hubag kay gagtang, para mag-tower hoon!
4: Unsa pag yun? Oh, sige, sir, higda na, pwesto na! Di ba ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko nga kaisog na ko!
4: Oh, time pa. Ayos sa glihok, Mang Kanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kanako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ako na nag-i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kanako sa dagom.
4: Oh, ayaw na, ayaw na.
3: Kanako sa injection. Hindi ako na kaya. Hindi ako na kaya. Magpakuyap-kuyap ko. Ania.
4: Hala, nakuyapan si Mang Kanor.
3: Epektibo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Hindi ako ma-injectionan.
4: Salamat, nakuya pa na si Mang Kanor. Di na ko malis nag-inject, ani.

0: Buk, kabalo ka pre. Buk, di bi nasgid kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Nga, nambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: More Saka Big! Let me take you there! My only radio plays more!
4: More Saka B Express!
3: More Saka B Express!

0: Hindi ka na ito mayaman-yaman, Ling.
1: Kamuling!
2: Day-day. Day-tabi, magkiruling.
3: Sunod na banggi.
1: Kamuling!
2: Ata na nga ning hindi pwede magkiruling. Pag buminali ka mo didi, isarabit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sarupang banggi.
1: Kamuling!
2: Makulitong ka mo bata, day akong sinsilyo. Abir daw, sige. Kiruling na kamo.
4: Jingle bell, marakal pa din. Sige, araw-araw, number four na
2: daw. Saro pa, saro pa.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find
1: si mancano!
2: The right person,
0: never let her go away.
1: Si mancano!
2: Giant makalusot, isang gulay buslot.
1: Si mancano!
2: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya. Kay siya, si mancano!
3: Kani mga bata nung sa panahon karo, hindi yung kay gubot. Magsige na lang, Rayon.
4: Uy, Tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka nalang! Ha?
3: Pagkali! Hoy, Tiguang! Galaw ni mga bata ni. Nagtuo siguro, di kumusukol ng Rayon. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto! Ah, ibdon ko ning madrika ka o dili bunaga sa mo! Tuhan mo di kumusokot. Kudalan sa mga ni merdeka kau.
4: Terbay,
3: mo, mga talawan. Abi kong isog mo. Balik mo. Mga talawan, manini mga bataan eh. Pasong isog.
5: Hoy! Hoy, Tigua. Ikaw na nag-leader-leader sa Riot 3, ha?
3: Ah, pandamay. Ay, pulis. Siya nag-leader-leader sa Riot, sir. Maguragay kung niagi na rin pasangin lang matadayon. Damay man dahil si Billian.
5: Oh, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
3: Oh, katunggiing anin ako, sir. Katunggi wala pang pinga-ingon anin.
5: Kada.
3: Katunggiing anin pinan. Doon ito doon ay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
3: Katong nagbunalog, madrika kao, sama ni.
5: Ikaw yun to.
3: Katong kauban at mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
5: Puno ko, buhokag na ko. Balik na rin.
3: Wala ka na.
6: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot Pomor.
3: Hugot Pama.
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More sa Gabi Express.
6: More sa Gabi Express.
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan, sakali sudog problema sa imong kinabuhi. Himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Hello.
2: Hello, sir.
1: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
2: Sir, na kami to, ho. Ano, tani? May pobra ka sama, may pasuyop ka na, sir?
1: Mamangkot ang tani ko, ti. Ano sa burya?
3: Puwerte!
4: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on my only radio.

0: si Mang Kanor.
1: Giant pa kanusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Daw siya naman ay napuno naman ng aso ng akong panimalay. Nabulit naman ng aso. Diyos Mario, si pag ako mga hinalay, nanimaho naman ng aso. Daunsan, hoy, kaysa may nagdaog-daog na si Gawas, ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya kong balay. Hoy, Dong, ikaw bata ka? Ikaw nagsindi-sindi ang mga sagbot, ha?
3: Mang Kanor, dili man ako ang nagdaog, ani, imo mang ugangan.
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana, may problema? Gusto kaya pita kagdaog, ha?
2: Ay, ma, ikaw man din nagdaog na. Dako kayong tabang na yung ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tugod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Ano gayaw-yaw pa maka niya?
2: Ay, wala, ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging niya. Ay, pagdaog niya. Okay kay ka, ma.
5: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pastilah ni mungkin kewakan kanung dah matai pemangkah. Kanung ni pandau pemangkah. Pagunsa na lang kurun ka wala na ka. Kung wala palang utak ka na matay. Kung wala palang utak ka na matay.
1: Ano mo na yung kanur wala pa na matay?
0: Buhi pa utak ka.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugman.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Good life!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Barya lang sa umaga bako na mapalibri ka.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo no?
3: Kato si Rambo? Sos, kasi mago di kaila to. Halos tanan man kaila di ito kung saka. Hambugayro, gipalitan lang ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa. Abug-abugan na lang tanan magian niya. Pati hambugayro, batahangin doon kayo. Ya, mahilig kito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang chika babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagkabugayro, wamay agi bata. Sana po, Kastoria, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito yung pinakawipulos, wag inada itong tawana to. Muna di, daw ko makigamigo ato. Nganong nangunta na magkakiramba? Nganong mo di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanor? Namipanaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Ba? Pagkaluit tawana. Bagi na tumatag ng panahon. Iutan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya gani mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Mauro kito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magabot ang bata. Sayang kayo. Sayang yung kaysa. Matinabagoan kayo. Pagkaluit ni Rambo. Wala di ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita, Rambo. Maluhay pa, Rambo.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Balakbakan.
1: Barakbakan!
2: Oh! Oh! Sumuko ka na! Halibutan ko ka! Sumuko ka na!
3: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkod hindi mo na-spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
2: Ha?
3: Spell ceasefire!
4: Mayroon pa watch mo, watch mo, watch mo, watch
2: mo! Wala! Hindi ko na! Bakbaka na sana! Bayulat pa ako pala! Talalbala na sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala mo sa inyo! Pagka mo nagka-drink back!
3: Weh! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
2: Ha?
3: Spell krisantimong!
2: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
5: My God, I hate drugs.
6: M-O-R, M-O-R.
7: Kapag may you and me, there's more.
8: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Oh, baray. Asa na?
2: Ako di ulo na ko pare, sabata na kay buyo mo na.
1: Kaya pa magaga kita ning di pare.
3: Ko pare yo man.
2: Ako pa bakal pare ki alak pare, pare.
1: Nay pwede. Ano ka pixel sa kamo kagago? Ako mas kisiya magsusog digdi day nang gada ko mauli.
4: Andres.
1: Ay nang gadaw kan.
4: Andres.
2: Sus.
4: Andres, uli na.
5: Yan sana. Durdi malas.
6: Sinusog kang agom, sinusog kang agom. Ole, ole, ole, ole, ole.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hambal nila, tanan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa trot lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbuka sang bibig nila. Think before you speak.

0: More sa gabi on MOR, My Only Radio.
1: Girl, girl, tulog ka. Bala nga, giyod ako dako. Yung ilong lang tawa. Bala daw sapatos.
2: Yala, ipos ka daw, giyod o. Kapalapit na giyod sa o.
3: Hi, girls!
1: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
3: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
2: Hindi, ah. Ang ilong mo.
3: Nyahahay.
4: Abaw! Puwerte!
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na galimango. Ay, kaulaw.
3: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganaan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imuha ni Mang Kanor.
0: Sinang Kanor.
2: Imuha ni Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na kay allergic ko.
3: Susaya nga. Uy, lami ba ya kayo na?
2: Lami kina, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Daggan kay nakunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko. Di lagi ko mukaon. Anak, kamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang ning ako ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Ay, kaon na na yung alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Ah, Mang Kanor. Manginaw sa amin.
3: Tara, Turki. Lamit na kayo mukaw ng alimango.

0: Lamit, Mangkador!
1: Ay, Tor! Lamit, tinuod din niyo yung ingot. Sambok niyo din kayo yung kalimango.
2: Ikaw ni mo among kalimango!
0: Nagbitay pang til sa limango sa imong ba-ba.
1: Si Til! Ulay, Til!
2: Ang iyak siguro lang. Ang paak na sa imong ba-ba. Api ba namog di ka magkaon ng kalimango? Kay allergic ka!
0: Ito, Mangkador! Masalig pa ka nga ako na makakaunan ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyakapil!
1: Allergic bitaw ko! Allergic ko kung di ko kakaon o crabs! Kalami!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical. Yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya! Si Mang Gano!
3: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
4: Unsa may violation na kumrad?
3: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
4: Mangutan na sa kung sa violation ako.
3: Overspeeding ka! Ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe ang lisensya ni mo, be, dali eh.
4: Ay, kadali lang. Alangan nga dire, mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatag, alam mo builogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, dirigod mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Waga kailan ako, ha? Taka-media ko, dagang kong koneksyon.
3: Wakoy labot, masipag isa kakilo ka o sa pang-media, dira, ha? Ampin ang lisensya.
4: Madami di ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho, manining nidakop na ako.
3: Oo, sir Jericho.
4: Mayong-mayong manday kang artista sa tanaw sa Ibira gud o murag dyan pas sa kinagdirik ko sa likod Mateo pagkatisoy gud ni mo sir.
3: Mao ba?
4: Wapo kay ka sir imong sunglasses sir murag si Tom Cruise sa murag daw tamang jiri gud
3: o di ganahan ako
4: murag yung kang artista sir oy. Kuyawan ko kay murag yung kang si Kuya Cardo sir. Kuya Cardo
3: mao ba?
4: Oh good sir
3: lisensya.

0: Pepe, kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
1: Nagsusugal ka ba?
2: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
4: Hugo pa more!
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kung niniso diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar kung katuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya kung gasolina at tuyok-tuyok wag yan po kung ka-parking diri. Uy, tora, bakanti. Pabor kayong parking anan. O parking ko niya. Yeah.
2: Sir! Di ba yan pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Magba! Makulabot! Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakanti man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko nimo paparkingon.
2: Sir, maabot mo gusto ka rin, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot na ba niya? Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplan kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
0: Kahit gigulo ni gwardyahan niya. Matuog day ka nito. Labong kung mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog day ka.
2: Sir ba? Ayun, sir ba?
3: Chief! O saan mo nang katang-atang diya? Pwede na plenty mo parking ko!
2: Nahala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir!
0: Ano mo nang tag-iya na sa building? Wako'y labot! Basta ako mo parking ko!
3: O saan mo na? Di na mo hawa diya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building! Kirnil, pagod na!
0: Panamay! Kirnil, Danny! Mau ba? Ikaw. Huwag ba ka nagsulti, Kirnil Dayna? Ay, sir!
3: Oo! Usaman! Unsa man ka niya, bay? Nanong gatang ata makasumang parkinganan? Usaman, isog ka?
0: Ay, sir! Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko'y muha niyong parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili daw ko parking. Ingon ko, di ko diha kay imuha niyong parkinganan, di ba, sir?
3: Sama na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mo gwardiya magkasabi, sir. Kaya iya ko paparking ko diya.
3: Sama na!
0: Kasi ba't ako kaisong na kapura ng naugbol dog ang tangiyas building?
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Nagabot na ang energy drink nga paragid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayugid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kagbarukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients. Kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagaligid lang sa katre. Sod na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: You're listening to MOR, My Only Radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Sweetheart, lantaw ta sini ha.
1: Hindi ka mang hiccup.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah, brawa ta sini mo.
2: Abaw, puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
3: Pahinda

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
1: Ano yon?
4: Ampalayain ka!
2: Kahit mahal na mahal kita!
4: Hugot more!
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo ng tawhanan na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Laot lang kayo niya o makita ni mo. Murag si Kensa mo hasta, hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naupay mo, surok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhanan agad. O yan nilang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andod na ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na. Maugin na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalan na ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mo si Tiborsyo? Bantog na pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat pre, no? Unya mga buhutan doon kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo kong kabatin ninyo nga namoy nakaaway din sa itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa buto ngayon mong gaingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gaingon na na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagingon na na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dili ang imo.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM. Tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: dong, freezer ka dong. Mano na freezer man? Kay kumakita magugod sa imong smile. Mukaging magugod dong, uy.
1: Ana!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Bayang dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin!
5: Hugot pa more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari, hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
3: Sa ikaw, Kumari, sige pohon kay hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kayo yung hatag sa imo ka.
2: Ay, naman, puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas, mga anak ba?
3: Di ba ka tantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung ako makaroon sa chocolate o yakwa sa nang paghahiyon sa rip.
0: Hindi ato humba mong ikaw ang pista, oy. Ngilingig doon kayo. Ngilingig doon kayo itong humba ni Boots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa rugby para dili ni mangilingigan ako panlasa. Uy, dahi makaroons. Ada, kilawan ko ni. Uy, kalambi sa makaroons. Kalambi na lang yun. Napag chocolate. Imported. Kanigod akong darling. Wah, nagsulting na dami chocolate syrup.

0: ga gewoon chocolade. Nu wacht ik. Kanaar! Kanaar!
1: Wat ma?
0: Dit is een koud dat ik mag gaan rozen naar gewoon chocolade. Kitsa!
2: Maar dan mij, zak ik ook aan dit. Dit is toch geen darling?
0: Ik heb een beetje lang in dat soort. Ik kon nog gewoon dat doen. Ikaw!
2: Hoi, ma, ayaw kong pasangin leke wa ko ni kaon sa imong chocolate o macarons.
0: Ya, kisay pasangin lang imong nga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit sa imong naong, di ba? Kapalit ng lubi sa macarons. Ha? Tara wala keke ni mo. Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Kay gutom kay kami ako.
2: Kadali lang. Gisongkab sa iring, ang imong chocolate o macarons.
0: Ay! Mauba. Iring yun ang ikaon. Dali diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot.
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy.
0: Oh, di ba?

0: ano man ang alak ko ni Mike Malik sa imo naman magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ano mag ko na ginabatsyag ko, Dokman? Man Dokman, na kayo hanang ginito kao.
1: Pero ginapati yung man ako nga ginalay, guys. Himo, gintumaro man tong ginreseta ko sa imo.
0: Oo, Dokman, gintumaro ko to doon ang reseta, Dokman.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, Dokman, isang sumahan ng alaga ako to, oh.
1: My.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga! Ang nangyari dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank ba gato?
0: So awot po, kaya, madam, kinaon kang baka, pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: So baka, siyempre, basog na, minali na.
1: Gato.
2: Let's say it all you can.
1: Nag-buffet yung subaka, nag-buffet.
3: M-O-R, M-O-R. Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: pugawa, anak. Pugawa.
1: Sir! Teka, Nor. Ni man mo lakaw.
0: Higil mo lakaw? Sige, hadlaw ka. Hadlaw ka, good.
1: Sir! Ooh! Awa! Halakanok! May wakwak diya!
0: Damay ka, bataka!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diriya sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niyang anong daghan mong kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga itong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba, wala magkagawa. Ang sanay ka.
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Magpanamay naay tubig! Gano'n man eh!
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Naabi na kayong baha sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, baha na dahil nag-overflow niya sa pak! Tara! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah, salamat po ako naabtan sa baha! Daan ako na rin sa atop.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop tina sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Live talaga patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panay na grabe na dyan kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba siya? Nang lutaw na ang mga foam, pati ang mga libreng mineral water, nang lutaw na.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first.

0: show.
1: Indi ka tao, indi ka sapat.
2: Teka, ano ta?
1: Kabalo ka, bagay ta.
2: What?

0: Diyoko, tabi isang 40 daw kong gabi, kagaho talaga. Maramaw da. Isulod na bisa sa ako, dala sa malayo, ang hindi na makatultol magbalik, di ba? Talaka, takaanag eh, kuya.
1: Putotch na nga problema, han. Hindi ako bala.
2: Pagkaligad sa pinaka-oras.
0: Ay, dito ba na kuman, gabi na, wala po. Ay, pakapuli, haw. Oh, bago ka lang, haw. Nagabihan ka, gig.
1: Ay, han. Mahilang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, papuli, di taniway ko kapuli, ba?
0: Mahay!
3: Abaw! Puwerte!

Dong, paminawa ko dong ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong ka ng buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, Ana.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Kanor!
3: Yes, darling!
1: Ikaw sa'y bahala din, he. Kay mamalingkis ako.
3: Okay, darling. Walang problema. Tama-tama. Binakaw ang akong asawa. Tanaw na ako ni DVD ang ipahiram ni Orc sa kuha. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahabis ka ni Rosanna Roses, napay tatok-tatopay imo. Pagkahabis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
3: Ah, pandamay. Ang akong asawa, bibalik.
1: Kanor! Noon sa mga katinaabrihin eh!
3: Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mga brihan na pertahan ako'y nalimutan? Taisa, nga nung ipaningot man ka?
3: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko darling, nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
3: Wala eh. Wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda be, ako'y play... Unsa man eh?
3: Pagdamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna? Dagtaon na ako na pagkaan eh.
3: Unsa man eh? Nga nung ka naman ang salida? Galahin man ang akong giorder kay Or. Pirated yun eh lang si Diha na transformer to akong giorder. Ito ka akong Rosanna.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung ulan parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak!
5: Hugot pa more!
6: Tiba-tiba ang saya!
7: More!
6: Sa natatanging
7: all hits
6: forever!
8: Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag-night swimming, tay?
0: Oh, sige, tugtanta ka mag-night swimming. Sa, pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi eh.
1: Ana!

Travel in style and comfort. Kag syempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanurgog ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanur. Hello. Yes, babes.
2: Babes Kanur, kunong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kano sa mangkamuan hindi ni sa balay?
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanin na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putan eh.
2: Ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amuha, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Bawa ba? Muna na ko unya din gabi eh. Di ako muna hapon, kinailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabuton ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligil akong uyam, pertig yun kayo. Gusto. Wantos ako sa butika. Mupalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ato?
0: Kung sa'yo din, tindiro. Murang kaduka pa man.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ato, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murag makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para yako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time di sa kong pinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanur.
0: Mag-ampo kita. Idukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanur. 30 minutes na ba? Wala pa ka nahuman og ampo din, ha? Wala man ka nag-ingon na ako, nga. Diyos nunday, kaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, huma na kag-ampo. Kaya ako napot.
4: Uy, babe, huma na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di, ha? Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan eh, ha?
0: Abib, bole na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Bole na ko. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan mo ta! Balik!
6: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: May! May!
1: Oh!
0: Nakatipid ako, kising ko!
1: Nakatipid? Iyo! Ano man?
0: Naina ko sa minagay sa pedicab. Sinambayan ko na sa nainis sa pagdalagan.
1: Borodon ka! Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas da ko lang natipid mo!
2: Joke only!
3: Hahaha!

0: maunugul baan mo da si mo man tukar man nervyos da si mo. Ay, tura mo daw bagat nung urta, ano man, hindi ko man si Dihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutod lang, nung katingala ko nga nga ginatiltig mo ng lapida nung haw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Ebaw! Perte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.
5: Hugot pa more!

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Karon, swildo na dyan. Mag-withdraw ko. Unahan ako nag-withdraw ako asawa. Pero makakaon pa kong lami. Tama-tama. Dano ko rin sa ATM booth. Paslak na lang ko rin ako ATM card. Happy-happy. Dano ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Ano? Kalusot nyo ko na. Hop, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galing nga sa technician, oy.
4: Salamat kayo.
5: Ay, ate, salamat.
2: Ah, waysa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang. Oh! Karon, naka-withdraw ako. Mag-happy-happy, mag-chill-chill ako.
1: Kanor! Ambi ang kwarta. Ganiha pa ko naglinya din, he.
2: Padamay, ang ako asawa.
1: Nagtuo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padamay, ganyan ako asawa. Pakiyasan ako lang ko niyang gabi. Tabla pag-hold up na ako.
1: Magdali!
6: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang sadyang malapit.
2: Ang tropang uber-kwela.
0: Umaari